0: wa buka yitwandre ke kundi sori radio motore kamera na kutongerere.
1: Eshungulu hino sikale tawa nechiona cherivika nerivweka ekopek lwanzo.
2: How many kopek lwanzo? Erivika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuene kandi luba luba.
1: Ekopek lwanzo ikabanika okobati mama hembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
2: How many kopek lwanzo akagala omobuma.
3: Wawe wacha kumumaka muyotu lebutrempo e kambali kanuka katambike rukumiasi kalaba omuchi huu.
4: Indabia shongolo, yeah. Sikana viva wa
5: nadani mweusi.
3: Enda ngiro shongolo ikatula ngoko abakrisu erikumi nerirenda ama kumirenda nomunane au motise butumune beni wawesuka uluendole na mugongo omobisando. Omochiro eicha muriolo muwa sokire omutano baka yehika ubiasobi na kasese eria sabera chivuwe chakungukasia baka lorombo yasobi na mugongo mkendu wa vinjomo shongulu hino. Nao na maparaso ogula siwe Uganda no we chivuwe chakungu wa Fardesi muwitire omurele muwamu adefe o baka wanko baka kola na wale ngabana vano nga mukulu kwabo. Mubi ya swanka vinebi omukatikati kingaviru inaituri neyechibu echiulu. Ama parasonga wana numa kulekire omubiro erikumi na kani irihika omubiro erikumi na bitano mchiru cha muriolo. Uko mana nebio tuwa veri kumakuma. Na ho nubukuni obo ya bolawa veri hika omungaviru inaituri. Kusuka omuchiru cha muriolo o wakari baya obunya omuchi wache kumungrasi wakaanza hakuhi. Manavere makumyane nendatu aba vere hembikono kunginga bana buno bakaribwa ndekendeke nga myasi nga iriti bokabwonko na bandu banje ko katrevi baveri tusiania bokabwonko obukuninga bana buno nikwene no boyebola rusuba omungabiro ina ituri echo chikumumu na mutendeke. Munga bachongana kanko edusise eyina kasese omuchi yeswa echi Uganda omuchi rucha muriolo muya pokere echitunga echabapelere abane mukotola omobisando bakaya omubisubi na mugongo omuchiro echa muriolo abapelere ngabana bano mubasokire omutano bakalorombe swanga binibi bama tuka okuparukia eyumubwire korad eyina kasindi o mu misango muchiru cha muriolo erinyuma shaho mu basokire hano pama sokero mu byaswa ebi na Uganda pama pokira hano na Monsieur Francis Aquilinus Kibira musikofu oduseze e na kasesa mu byaswa nkabine bi na otuba misango kokunene abapelere ngabana bano mu bapeko mpapokero hano hondekendeke mu byaswa nkabine bi bakayitikanya erero mu byaswa gabi nibi ebi na namugongo sana epelirinaji iri hakuhi hakuhi okubya ihike muduse zebutu mune beni ukumana nkoba pelere wabili itikania na bandi omuchuru cha mudelo wabia enatabora waka itikania omome save na wababe sando wabere soka omubia soa ebi na Uganda. Naho na wabikira wasatu abi kumpanyi de Marino Tredame omuchuru cha mudelo mbatikira omalano kwabo okuye hika ere hola likuwa wana mkulera nyamuhanga mchitunga kachana chinu chapa kumpanyi de mari ama chinga ushimo la wikire okuparukia Notre Dame de Mont Carmel na mkuna embere sha tatasikofu Monsieur Sikuli Paluku Melisedeki nana kumansiwe na muri chavo owe wamba Monsieur Xavier Kataka Lubete omumeli yako sikofu mwaba sabiri ngabana bano wavieho ndeke omumalano kwabo waika tulini bishi ebyangana bakakirya erisunga nyamuhanga nechinde bakasaba ko bikira Maria no mubwire Sejan de Lestonac mumaniru kwabo wabakumbanyi de Marie okubya batokane nerihicha amalanu kwabo okunduria sikofu imwa usire ne rihano rino okuba butunko bawatika bana bukwabo bakule omubukiriria obwa Kristu hasa kundu omalano bama yelaha emberesha kanisa omuyungu bwo busi bose bakaba kendakendiria kutseriba balombota omumyatsi tichirie ndekendeke Monsieur Sikuri
6: mulemberebo ngabana abona ndi musamalera okuluhande lweyino lweyi aba mukalembera omo biro virie noka nevere hande nava buti babo ngasababo nitaba nababo aba bamari herero losi oko nyamuhanga no kumubiri weritulania engolomboya simubye mukasha samalera enyuma mama virenga malambo nava buti venyu sebabye bakaba kwamia amesu mama bi herero losi bareke muyakore umubiri ogo muherwe ni kitunga chenyu kompanyi ya Maria
3: na tubomese nko ibishi ina mukuna mu yarumirwe irinyuma sheri hira amalano ko babekira basatu mu kitongolenga chini chi chabakompanyi de Maria na mukuna malano ngabana no pokera wano mbikira yujire nchiripi mkulu kwa wa mungabiro yyo mubi ya sovyo tolemo omochiro echa muriolo mkuna wabikira wa sato waka tekawa malano kwa wa no kukarase kisiti malikia wa mbingu kasa ndolona wa blati laso msimuchiro cha muriolo mubi wa rumire omwaka wakarasi vionye viruma kumiavirine vitano vionye viruma kumiavirine ndatu omochiro cha muriolo Mba sumi robu herebu uiriri omolubu wabu wa olu akarasi nga kana kanoke malikia wa mbingu kasunga ina eveshe nguchito chiprokire omubu mandiri wa mukara Joseph Songo ina na kwa manisipo no onde mukara Jervenda mbuko mbe swanga vindibi umumeri ya uku umwa sabiri ya wakoro yu waka simanya muhanga okubishu yu waka wakorera busane chirimo chama hika okondulia na ombi kirio faida chihemba mkulu o akarasi ke estiti malikia wa mbingu mawira chirimo chama huandreke umovinyo abinu
7: Awuse mukwitwe ni ruma kirimo kino cyabenye ruma kwa rune bitanu benye ruma kwa rune ndatu okusiti maliko mbingo muri amari wakana hikana ho mu bikala bikandeke kakarasi karimo kakabyanga ruka Michael Salu o ko Vuelo reko ubukungu ku subdivisio e yelimper e botrempo imwatsa ratusemeza kutsubiso ko kirimo kino kunene tukaribwa kwa karasi mutukana ikanda ngande kende kumosho zira shusi tukabya na mhango ababuchoko chende chirimo tubakisha tulira bakoro kusiti maliki wa mbingu wa hano okubya tubali mende kende
3: Edu chine kubya makangiria wakulo mchipusi karasi kama tenel ake chiprimari ake mubi ya swanga vini vini na masikirizano wakababla laso msio mubi rendere chini becho moto putu mune bini baka kangania abakoro aba maternel aba na abaka sumero ku masikirizano a maternel ewe baka sumekarasa nko nako neno mochiru cha mudo lumba hiro kuchini becho moto putu mune bini wa mashari vya nko echini mbache kako lapsani baka sumabio kukarasi naho mubi semere kusibutsibu waka hika kuchini becho moto putu mune bini waka langira ebishi ebirieno Naho ombikirio katungu chiripi janete umdirektrisi wakarasi kichipushi kusha maternel o masikirizano mwabwira chikunene ilu rikanganya nko e wakoro wakaso mekarasi na kwenene na ngambe wakoro iwa nakula chinyabu nge ndekendeke kwa mana nebio wakolo kuchini becho moto putumu nebeni akarasi kimasikirizano aka maternel aka sungombe swa evi na edefe o muko mine e ye bulamba omubye swanga binibi omusilile ye potopoto mukatata kengere omubye swanga binibi okomana nebyo twakumakuma naho omubye swanga binibi ebiteritore ina lubero omundu muma imwa hire omunyumba nguma omubye swanga binibi ina kahula wa mojarlase ina kumero muri nare wazisi ina kaula ya kohendo hendo ehyo bandu baka yiwatikana mu mulu ama mutu kwa bo ama bikwa kutse omulu bakataki ula okumba charger wa matelefone ne bindi bindi omochiro cha muriolo mu basungire omubure uku omubya swanka bine bi naho omubya swanka bine bi omochiro cha muriolo rekero omochiro cha munabwire naho ibakubwa nkoko nene omurero mu hutukire mu nyumba iyo akao taramo na bandu si bari bamenya kunene ekirekanga niki naho e na birutusiania iyo jarlaso mu byaswanka bine bi e bi territoire e ye na lubero uko mananko e myatsi ilya truhikira naho na mibiri abandu babiri e nikoyo sibasimire Georgette na Katungu Muhonga Mali abo shimba sunkino vya soa ebi na utondi emo vya soa bunyuka iba tusiania omo vya soa ngavine vi iba kabuwa nkuku nene abanunga vana vano emu vaire engero kuse emori naho vama hika omo vya soa ngavine vi na iba matusiania omo vya soa ngavine vi iba vere kolwa muhandra iba kabuwa nko iba ngana vya ibitibawa na bandu aba hikiri miyari na mehamba omo vya soa ngavine vi naho abandu isi bariba Minya ndeke ndeke kunde shwangete sinalula mudero mbya subi na bunyuka e butondi uko mana ndebe twa koma koma naona maparasio awe FARDC na bandu abe Uganda balasi i mwa likire omulele mumo ADF initiwe omubya swanga bine bi e byengabiro e ina ituri okumike kitu na ngabiro e chivu e chiulu amaparasio ngabana numo kulikire mu kiro cyo mwale nderekire mu kiro e cha muriolo omulu abarenga bana bano bataka etatera umbe so bibeu manyama ne biakato na abarenga bana bano mu balangire umurero we FARDC amalu inaka kutsebuse ubya swanga bine bi ibakabwa nkuko nene umuntu ngaho nono watusianaya ene murere we ADF ibakabwa nkono okosho seuseu ejikaba hiramo emisisika umbe swanga bine bi uko mananko Emiasi ya berenda chita chita vale baade fivaka kenze nga vandu. Naho itukabuwa chongo koko nene obukoni obo ebola. Iwa biri hika mongabiro eyi na ituri. Abanganga iwa kabuwa nkoko nene emiasi ya beri langerekeno omochiro cha muriolo. Nukusuka no omochiro cha mwadende. Iwa ka anza abandu wanji abiri mbiko nubukoni obo ebola mongabiro eyi na ituri. Wakabuwa nkoko nene emu ya suwa biru wa mamu. Rwambara, Mungwalu, Nebunia, omu vya swa ngavine vi ngabiro ina ituri wakabu nkuku nene, obre lembero bukari baya obunya asomo chivu cheku mungrasia unemu ikandanga, okumana na doktere kamba mulanda ibakabu nkuku nene, vanemule vya ndakendeke, obukuninga panda bono ibakibu wabu bati okumana nebio vabere ikandanga mshonserashu si okumana nebio vyabiri hika nko abanduba lewa kusibusibu okumana nko ukuninga panda bono Wabiri asa, ibune mwasa, omochiringa chukani ya nebindibindi, ewa wanganga, wa matuka, elia holo, mbea suanga bindibi na ituri, mungabiro, ikasungu mochi huweche Kongo, EH Demokrasia. Okobia kaururu, first finale, shambiona ingabiro, chivu, ulu muya sukiro, mochiro, chamuriolo, mochivu, wache tatamu vingi, chivuisa, FC Mwangaza, beni, muya chindiri, FC Beni Sport, kugula nguma, okohatre, golo no, yalawawa, na mwesimu uma omu chipia eche na mwangazi yu Fredi Kavudidi uko mana nevyo tuwa kumakuma naho ne fazi retur e championa e divizio ya kavere ikilu lemolero omochiro cheposo chino omochibo eche Andre Van Vel e ase makumine e yendoyo mutiri tuareye na lubero ikende sa ne FC Etesel e yomumugi uwebuta mbobyo soyo na katua uko mana nko e rinyuma shaho e chipia Eche ase kabasha chikendi ya saa ni dese virunga. Bauri kiriba tupanza wa chini mbecha mwote kute mnibe njendi. Dani mwusika kure tukasima. Yore miasa fataki ni poso tubuke tuendo mwumviri. Mwuri ya makoni, mwuri ya fita, mwuri ya mafikiri, mwuri ya chinya muhanga. Anene tu, akili lule mwurero tusunga. Tulule mwurero kwa mwusiproga mwese chini mbecha mwote kute mnibe ni buholo.

mobi tutim direko nikiende kibuya eke tuiwatika mobi tutim direko kuna radio moto Butembo Beni omobu libya sonja okwituka okusaisa tune nusu okundira okusahini muri kiriri twamane riku keria ne riku ewasinja tutrekot wikale uyitehe ahali kinimba kikuwawe ubyeho tukahorekerera ebikalaba nebitwanga yiwatikyamo ebyomukama watuwe lubule yo nyamuhanga atuha ati tuyiwatikaye mubyo imotatoka neribya tukamupepa omukama watuwe lubula turene nzumwa iribya tukamusima okobulindambi kundi mwatuchimbya kwebindu ebiwenenga ebyeritoka ebyotwangatoka kumbi twasunga obwenge obweriyiwatikyamubyo itunamumupepa na makura mucha iwe muhulikiriri ukuwage na olwanzo loshi olwere yitolea omomu trima ukuwage ogoshi. Tu iwatikaye omobi tutimbireko. Tukandi sima avakara vavoya avakasondola ya kinimba eki radio moto Butembo Beni muma wakubo ni Moise Kalenderia omudirector owi radio moto Butembo Beni imyesha yitimbyako na bande omutechnicien omuchef di programme iyo Philippe Makomera nayo yuka tenga inyatenga akakengeregesania ebipindi eno bitoke ebipindi beno bitoke eribahikako tuline risima obuguma bwa bateknisye abaka kukutaya ebyuma bakabikengeregesania omurenge ono atoke eribahikako inywe bahulikiriri nario munabwire oyuka bakanira yayo no niwenyu iyo biganzire Pierre tukanditsuka erisubya okwibulya erya bahulikiriri betu abaguma baguma nganditsuka iyo katungo welubero mwabuti wekatungo welubero uti twangasunga embuto eyo mutsikwa oyo hayi yo natute haleya ribrostipilata omuti owe haleya ribrostipilata twangasunga embuto yago yo tute inga ngandira tsukana huria abagulikiri moto anakani ko moto we haleya ribrostipilata wo moto wakawatikaya eshongwangwa sileke eribya sika kinzukala wa mayira erimariago erere okona lushi ni mutu akawatikaya nero eriboto wa masunga tae katungo wetu we lubero ntuikere ko lubero weyo unyo mumuyo woni kereko omoto wosunge omoto omote ne molo unyesunge okoesikitwa dibishe ahona mulo iwaburi yo bianzire ngware haji na shibwe konga somesa ya kwa ma karase ake science chimie biologie na bende bendo binga byo ndamu bendula no mo kinandi ne ma science physique one reko na ne remundu owe environnement oko mo niveau e ya karase ake tua dibishe nario eresungo mote wonyesunge okoisititwa dibishu kwilu asungago na ngitsu kana kutimbya ina kukangania yomubiri wa mtu akakola ese wasane resubula ngandi asina kutimbi na kukangania yo ayire bitingo yo bere nariwa ewasa iwanyesunga kutse wangana nyesunga oho mwage nine emulo selule des écoles ukande nyesunga ngandi luna kukanje mutre mwenye ukande ya herago ndekendeke iwaherango kwa ngokowa nganza oko unyo mumuyi eriburya ya kasegese gloire massive uti eki inga ngotukana wetya vitabu ebyotuka iwatika yamo tukakania inayenyete kobe nebetya emyatse yotukakana yeno ikalwa mu bitabu na yindi iyalwa omo ikasera omo myatse yotukalolako niwa mbutu na wetya vitabu tukasoma na kandi itwasha kola ne experience emyatse tukalolako ne tukabi tunamurondya nere sungabe yabe yatwanguhirawe le recherche scientifique
ngawa tikibawa ni dictionnaire, dictionnaire kenande français natumirawe wayo na bakulu bakulu abakaongoza eradio moto abaotere bayo ni eya ni dictionnaire yabya ya ni ya abaotere bayo ni wambo abahandikayo ni ya kambale kavutirwa ki bana ngesimo mutaka eyo ni dictionnaire ngayi watika ya moyo eye kinande français nerikwa waya hika omo dictionnaire mwenye oko page 272 hanaluri umwabya ne mission no mu emission omo kinande emission omo kinande oko page 172 eye dictionnaire kinande français eyo ngabi nyina muyi watika moyo ena shasunga ne ndi dictionnaire ngai watika yomo ndi dictionnaire kinande français ni yakavutirwa ki kambale muri e parti eye kinande français ne français kinande ni lexique nande français e français kinande ebyo bya bitabo ngai watika yamo ibwi na sheyi watika cha no momende bitabo ebya karase okonga somesa ya ne bitabo miya bena mena mena na mabe kwa mebyo isitwende buga ne nani ni wambo ebyo nga babwira ebyo nga buga biri sur base de l'expérience ni wambo omomias eyo nga lolako ne yo nga kola donc de ni wambo ne byo nga somesa ya nga somesa ye miati eyo nga kola nayo na mabwanyiti nga ndi wango komute owo mutsikwa hale ya librostipilat ni wambo na mabigago omomia kama kumiabiri ne yini no mutu ogo na hera oko 2004 twabere twabya twaikomo 2024 mona lusirie mwesombago shesha nakola ne kofrage eyo kanyumbo kona himba na nambere menya obubuya bomuti oyu na namare go wago ni wambu ni sur base des experience ni wambo ngakola byo okukwa mana ne byo ne namulolako ebyo ngaishi enesa ngandi bugo kombene ni wambo luwa menya konye na mutu ngembene na mabuga oko nyetino engo ko matunga yoko butala iwa hiroko butala kwebi wuma eve ka watika yesho nyunyu se tokeri asana shisha tokeri wati jengo ko itokeri ba eri balia ebi anabyo ko hesara ni mwatse aneno ho mwage ni wambo nyinamu ishigo ndeke ndeke ni wambo ngona langira amasibi amasore akawatika na ya ne shongoko sitoke eritunga ebipiege ibyatoka erikula basi ko birebetya mwanetu tukata shalaba oyindi eri ndibulya nirya mbusa betsa sangwa ote ulya masereka wamanyi bulyote omote we black watle om black watle sulita minyayo ngonewa nero basi unyirinde oko unamunyisungo ko WhatsApp ngandi yanga kutumira omote ne foto yawo oko WhatsApp bino emoluwa menyago kundi emiti ni minene mukanyibula ya omute we black watle black watle ekirima e black wat ngasha kutumira basi nani image yawo ni wambo ebisasa ni byawo uwe unyirinde akatambika kya kabanek emiti ni minji kumbe twamenyayo uminye ngo mute owo bakahula omute owo ubani ngandi sha kutumirawo lakini siye black watle nganga ayonganga kubwira ye omuti wakalwa mubani nawo newonde hanene alea librostipilata ngasha kutumira e image yago yonde kendeke ihabyo muhacha ihabyo mungote ihabyo mutikiri ihabya omusebere omuhunga omulwese omungati omumbulu eyo ni miti kumbi twamenyayo nayindi yineyo sinandi tukiria huleyo shimwa netu ririryo abana betwa balieyo muba minyisa ye amena wobore muti omono scientific eno scientific omote eye donge eye kiwo choshi eye pa scientific bushiko ali mochiwo ihashabya na mubuge wetu omonuyira muti obore muti obore muti hari omusebere omutikiri omungote omuhacha emutsikwa ekirima omuhunga omulwese omungati
omumbulu eyo nemiti omurungandwa eyo nemiti iri omumisitu nerere sala wamenya yokumbi watimbo omumusitu mamave sunge iya yo hari omusitu emwa sunga ava aminga shimabo banabya bakayishiga kwehitingwa heri kwehisitu eyo ni hitingu ekiri mukibulire kya nyamwanga cyo cyabahayo cyo cyabaha obutu cyobo na omwa omo okomuyi omwa mikhamabya iha ni omusitu owashirawa nabame ese twabya kakondago luba luba basi ngandisha batumira batae beta sangwa wetu ngandisha kutumira embure mutri oko WhatsApp unyirinde ngandianga kutumira agu niuna kwa nirinari ago mwanga ene musebere iwonuna kwa nirinari ago nimiti yabirihwa eyo twabiririma la ditorere twamenya obure mutri obure mutri obure mutri muna bwire na maibuga erisubia oko maulizo awa bawuma abakakananage abakatuhorekerera ababere hamba enimero yage Mwasinja Katungo Welubero na Kasegese Gloire Masibi oyulia chondo na Mbusa Betasangwa iwe ulia masereka na mabita subia nerungandi endelea nevi subio kovende okushundambia sekasa onyerende Mwasinja mulola yemorero eribia muka tubulia. Nero munabwire tukalulia emorero echihendeki kuwetu tukandikania hasa oko eribendula obutaka butoke erya Samuel Mborewa tukandi akiri mbere tukita tukirikania okwisesa kitaka oko butaka kwebete irwe hira kubulingiti abatsinduka bakaula yo mupayi abatsinduka bakaula yo mupayi eresesa kitaka ebyalya byabikula byabiko ko emetri yamene bikusa nari washasesa ahesi hobulingiti obwebete ebyaberyuma kuseri ngabye ripito itwa shabuga tukandibuga ekikandirindambi nyire ye munyore eyo tukahula mu lombrik omunuira tukahula mu kingeri omulimi ne kingeri omukulima ne lombrik neri tukandike buga no kolombri compost tukandi oyo ni mwatsi mole tukandi buga kuwo watu na mwende tabu girako ni wambo tulu tutsuke okwisesa amarema wetu oeriseswa ryobure ko marema wetu ebyalia amarema wetu eriseswa ryebete epayi wa mabele merere mare kuwawe ebikusa bya mabelasa kutse chou fleur ya mabelasa hasi chou e chou fleur ya mabelasa mulini chou ya mabelasa ya mabieruka ya mabina ya wa mabesekerayo bikusa wa mabesekerabi wo mabiramo masa erisekerero kwanza kuseria kaveri nebe ndebe kebiso sirebyo muri yanga bya shomboko yanga bya kawa yanga bya bende ne metre metre e ikaletra matunda neruta kire obutaka bwawo ibabya bokabi bonahere omuulu wo musi kwanga bya mure neryo bita obutaka obu ibabya bokabya ibunahere aha hirakubo kubu hirako obutaka obu ko biseso eri obulingiti obwebete ebyumire kutse obulingiti obwebikopo obwebikopo ebyabarandambao kutse esiire niwa mbwiribu erikalwa momote ebyabarandambao kutse eribu erikalwa okoizine nge yakawa eribu erikalwa okoizine yakawa kutse ebete mina ebite byeretabira nge bikalwa momote ebikalwa momote owali arandawa kutse ebikopo ebyo kumbe aho naho ese watabirabyo ukana yayira muri iwa yasesabyo byomoririma iwa yasesabyo moririma ebya eririmo mwaka eririmo ebirimwa ebya mabikula hake na risi washa isi walibana ya ebikoma ebya ebirimwa iwareke bya humula ibina muika kwa chakakala cheriva riri ryo iwulu asesa omundi na shebere mwebyo mu bulingiti obwebet ebiti ebi byangana ne biti ebi umire ebya shomembe kutse ene ine bikopo kutse imiripito
erie eriuria humba oko kuze ene musunga owengano na riwaya sesago omorerema ehe aho niwambuka wa mabi roko chitaka echa birirema kwe wabesekera abikusa bya byabiria ruka emet kuze shufler wa mabesekera yo ya mabia ruka na riwa iwe hiro sasa okobotaka kuburingiti obwe bete ario ukabi wa mavi watichere maria werio kundo mwisi kwanga shakola o mwisi kwanga shakola omotako wali ya mwisho yo akabia anamavi vya inia nahehere akahero kakabia mugo mebitri ebiri mwavi yetu ibia lubia kulandeke nakand omomulu ekitaka chabiri vya kuburingiti ubu la payi kuse le payage omapasi ndukabatia ama mikrob nembuhu na mbwa mabakteri nembuhu akabye mushye yo awakaletera omobutaka mwe azot eyiri omomibere eya manitrat nario ebirimu abyetu bilairo konitrate kokutsibu ama nitrat yaya wakareka ebirimu abyetu ebya byebene ne rangi nomurera owebitri bibisindeke niwombo omobitri ebikoma birimu akari omobitri bibisi chlorophyll kario mobete bebese ako kakakawatikaya nikatso kakakawatikaya ebete betokere kula okwebandana na mareaction amana ni eshimi eyebet twabiri bwako byo okobende birobelya na bikawatikaya rsswa ni wabubulingiti bulyoko owebete obulyoko omumahia bukawatikaya ekitaka kikuwawo kitoke isichashahera ya magetse na embore wajibi yine mucho mondeke enukta ya kabere tulutu labere oko munyore munene owashiwe ekingeri no mubiri wacho owaka owachika kola omubiri owe kingeri okobere mwa wamabesunge kingeri abandu sibashicho tukita tukatwa lebya emibere yacho ne munyore munene okingeri ni munyore munene akaba ni komochitaka na erangi yao ni rangi ya ebrike eyihire ni brike eyihire na oburi bwa munyori oyu yekanabya okwitsuka okodesimetre nguma okwirindira okoshodi desimetre esitano donc demi metre esa ya bere bya nyire na yekanabya nobunene bwayo obwe 2 centimetre centimetre mbiri kutse kutse 2 centimetre okobu okunduli enguma yao okunduli nguma yao kukanabya obuno kukabya obuno noko undi nduli ni wambu komwiso wayo kunduli okomwiso yao kukabya yeyikabya ni wambu omuhundu owaka ogochika iwetika yamo kikalusha chika yikubuka ni wambu obu nobu kabia oko luhande luuma no muhundu ini ayabia oko lunde luhande oko nduli koharia ukande ni chindu chikabi chiwiti omubere akabia ini anatsa pire ukandi nyibu uliote muka ngiriria ukatu kanga abe kwe ni chindu abandu siba nziri tulakucho chika yuta begerecho shanga tulakucho na ngande kubura kumbisu watu tulakucho kunde chikabi china hekerenie na makoni wamabi tulatula kucho echi kandi kuletera amakoni awatu wene evyo iwa buchangana kuletera chikachi na hikiri ambo na rukumbe wama tula isi watu la kucho koko mubere kunde china wete ngoko chika kola icha kukorere bitu wene lakini isi watu la kucho na china wete ndundi no okomu oko mundu oyukarema ni wambo omubere wache mwese shao ana lwirini alaba momorebu owaka laba mwebyalia abatsinduka bakaola yo motibe digestif okwitsu kokobuno okuye kokomu hundu kweria kuna omorebu anieyo le tibe digestif omorebu mu watika kitoke eri watika nerekula owaka watika ya eriria na akalaba mwebyalia orilwo mobuno byabikamo ebya yabenduka bekenjira ebinjiramo na nichikande yayi hundula kumusa okunduliko hali
na echingeri kutsi lombrik yikayi watikaya omwekula omwekanya chikana chikana leta amayaya icharetra event kutsi chama bitrika mobebere besatu behende bebere kutsa besatu obule chende chama bya ikina wetre icha iki icha bya omo omo omuhari eun ichikandivya ichikandivya nacho ichavinduka mo molumbrik ichavya chama bitsanga mo bende besatu ichikandivya vingeli besatu ndingwa mbuvya biwati chachi naru yandale yabetya kochika kochika kanya chitya omubere wachirire byagondeke akangwa ngwatendere neru arimwe shonungo lezano ari kweshonungo nyinji nyinji echingeri chikaria chi chikaria ebekoma chikaria no butaka ni wambu chikae china muria ebihonderia byebete ichasharia no mutaka nerio echikari kina bugo ko chingeri chache omomulu oho chiri china muria obutaka nebeko nebetri ebihonderia byo chikavi ichina muwa ticha obutaka boho chiri butokere bo everybenduka mo butaka obwembore wanene nere saho butaka nebete bekalaba omomurebu muwatica chitoke erikula murebu muwatica chitoke erikula le tube digestif nerio chikavya ichina muyalilusha erilaba omomuhundu wacho mwenyumeria mwe mwobutaka obwabirebinduka obwabiriuwana iyabire bya mborewa eyuwene kulaba na mase awechi awembene omobutaka ni wambo amase wacho muluri mwabi akalsium amagnesium amanitrat fosfat potasium ebyo nibimano ebyo biri mwabikuwetu bilayireko kutsibu ngasubamo nibwambu amase nitrat fosfat potasium ebyo nibimano ebyo biri mwabikuwetu bilayireko kutsibu ngasubamo nibwambu amase mobutaka obwemborewa chikare kiri arekina bwanyetino nacho china wite endundi okomulimaji ahayireko kutsibu ngasubamo nibwambu amase mobutaka obwemborewa chikare kiri arekina bwanyetino nacho china wite endundi okomulimaji aha mikrobia masiano bakteri obutakubu siburitokere bindula siburitoka eribya eritokirihitya akalisiomi manyesiomi nitrate fosfate potasiomi kobwangaebunemwa bimanu ebi butetalaba omobwa matani obwebihonderia butetabya hauma nebihonderia ebi.

0: wasinja kandi wasinja munabure ne chende chiku wetu echo pumo bwa masanduku kandi nasingo ko mwabirese gasio ko radio bihendi bya munabwire byanzirwe na bakalani biku wetu omumuyiwe butembone kando kando ni nasi kandi ngo ko mabitege sho radio bakabwamboka ndiye bihendi bikatru elima ne bikatru atikaya kandi bya mabitsuka tukaba sima kutsebotsebu kandi ari bimwe mabibi yayo Nero tukandi tsukeriro momesave kusangwa ni wambo erebo kana neema na resevane neema jisile chipenzi ukandi tsukeritu hiro momesave
1: tukatsuka kuri na riata tatanere ya mwala nere mtu mamu buhirire
0: amen
1: nyamuhanga wa sinja okututuya munabwire samalera katambito mabihikako katambika lemo byalabeko wao situlo tutolera kubitwa nganabya ho lakini oloko olo muno kabya hao mana tuchama lekito watu tre wasinja makande tukashia bushi abale mchitungwa ngachana china bomo byalabeko wao Ebyo shiko tukandikania hano ukande bya iwangana sho wishabo abate ba menyamatsi ono ubiwangana shabo waho mbwenge bari bangana shuwa eche ume chikandirwa muno itwa tule muno tukashimu bya labyao kundulu nyamuhanga oto okobere mona beremu
0: kuri na ya tata neri ya mwala neri ya mutima mubirire amen wasinja tahi presida kipenzi ya ote wa mabitu hiro momesabe na nyamuhanga ama biwe mesabe ikuwetu nibwambo tukaba kumbusa ya

0: kandi ngo ko byuma byamabibu akutsebutsibu byamabibu andeke tukasima bali okobuko mwoli tujikumbe enzo ke yapo bingo ko twa tru radio yo mukara tukasima di nganga sengo ku tumbingo ko bikatra kanga directeur Moise Karemberia erebya ewona mutukorera ebindu ebiwene nani studio yetu yabirika nga bagasania nga lobola nibwa mbuka luwa bya mwalenga bali lobola ko bakabya batia niya mutu ebiritsiko lobola lokoche ho tukasima bakarabosi ohoba nicha abani matere baibe kabanda prospera staff yosi eyo mparose kabanda na mabakeria ho hao merera na zena ba masere bubeni kuna utuka kusima koordonateri wewenzi sayi chitu nga chiku wetu chunja tunasi ngoko utu au siyo siye yune mutimba timba uka wabandru vyabari njema eyo buma wa masanduku Filippo chef de programme na utunakulangira mu biro ya umwaho na ututiwa sinja Arabia eone mutu wazako ukatutsongera radio iku wetu aba journalist bosi abo ko radio moto butembo beni aba president bosi aba masanduku au mumuyo si ne kandokando twa mabakeria kakule kitoko Germain laboratoire adie la gloire homutsanga ho ni nashingo kutuna unatukwamire na bakoni bosi ko bali aho twa mabika omostudio iku wetu Muketi kwa reo lekerira au bosingo kwa babirijete hamu notu wabiricha baeni. Kwa jina mama unaitwa nani?
1: Inaita Katungu Florase.
0: Unatokea wapi?
1: Inatokea Bulichide.
0: Bulichide uria kamata nini kufika hapa kuradio moto kutengo
1: bini? Nakuya kushukuru umoja wa maserke.
0: Umoja wa maserke unezi shukuru kitu kenyeke na zekaka batu na unezi kishukuru na oya kufaka.
1: Ehe.
0: Haa?
1: Ehe, chile chinasidiaka.
0: Kweli mama?
1: Ehe, juni ehe, basha nipatea serke, buhmena zika.
0: Kweli mama?
1: Ehe, neronisha kona nichamana.
0: Ah.
1: Sie vote wa ujiunge, binyibiko nyuma na sie tujiunge.
0: Asante mama. Ni wachache, wale wenye wanakia shukuru wasema mwisha tupa sanduku. Juu wote wenye tulisha patia sanduku muvile ya butembo depuis 2015. Kama kundi ilishaka fika mbali me, vengine banakuwa wakisha patiruwa sanduku banalala, anasahau gizi, kundi limusaidiaka, inaomba naya saidie vengine. Asante mama na shukuru. Na wewe kwa jina?
2: Kwa majina mimi
0: na wapi kama Charlotte.
2: Mimi natokea Bulichide.
0: Bulichide?
2: Ndio.
0: Na wewe ukitafuta ni ulichindikiza mama?
2: Hapana na mimi mamare nileta tu kukia jiandikisha na mimi kule moja maserke.
0: Ah, wewe mjene hivi na una kia moja maserke mama?
2: Ndio. Kila kitu ote basi tunakuwa kaniko na maana.
0: Sawa.
2: Na mimi nashukuru Mungu wewe kunileta huku.
0: Kiza mama?
2: Hapana na mimi mamare nileta tu kukia jiandikisha na mimi kule moja maserke.
0: Ah, wewe mjene hivi na una kia moja maserke mama?
2: Ndio. Kila kitu ote basi tunakuwa kaniko na maana.
0: Sawa.
2: Na mimi nashukuru Mungu wewe kunileta huku.
0: Sasa unaambia babodi china pengine unabambia nini mama?
2: Manake onyo ndabambie. Nabo tu basi nabo bakuye tu tutabaleta njo tumefika tu hapa ku radio.
0: Ah.
2: Sio njo vocabulary Charlotte na mama Florence.
0: Sawa.
2: Tuko studio hapa tuko.
0: Munakuwa banyi madrisa babodi. Moja wa masanduku.
2: Ah, tunaenda bitiza habari kule.
0: Asante tunashukuru.
2: Ndio.
0: Ndio naomba tunakuwa ba masanduku ba mingi. Basi kwa nasema si njo masanduku na nyemu kepa mkie batizwa mwile jina. Na nyemu kwa masanduku babolete.
2: Ndio.
3: Okay. Wasinja mukiresa paruasi kipenzi kia wengi nje neremono ngasiricha bayindi. Abanyacha bayindi abanyabane na banyakasesa tukawaza umulenge umwe mu byu wawo obula mundu yo abarengera nota wengera mune muwa abandi bakatuloba te oboma bunu wena abakashima bamabishima nabate bashima baniya iyo cyambuco uri abuga abana ne tukatwa bahirisa nduku inya lunya otsera akashivuka kandi abiru mukuni senga predisa pre kandi ni ashasa kundi ni amabira kandi mukuni oro me programme ya twene mwenda ikabadilika na robo ora mundu utango kwa butawa menzirane ngoma hatiri sanduku Mbenu mukabia emu katimba muribu.
0: Sawa presida wa mabibu na iha no mukaula mama Zaituni, presidenti obomwa ba masanduku momuyo ya butrembo o wenyuwe biro byosi na makeria bo si abana tu kligiro ka katrembika no konde banyo ko mutrema. Chino cheche hindi chiku wetu echo bu mwa masanduku ngalwa ebole ndi nesi kuba natukwa mira banyabole ndi bamane pokerayo ndekendeke mwesinja ba mambere ku wetu abebole ndi. Ni wambo muna wire tulioko trimestre ya kavere, tulioko mwizu wa tano, tuna muandarere huwe. Mwizu wa siti tuwa makulotile e trimestre ya kavere. Zida munga na liberibuku ya iri yaba mambribu si, aba mumuye wa vote ambo, situwa hikano masaa persone, aba katra liani trimestre. Sawa tu.

0: nje yo kusangwa unapaswa ya ikra ne jumbali kumunu iwe isiku wa bari ya hola no motika jite cho ga huliremu nero bebe itu ende to later shit
1: wa ya museme ro mundu
0: ndi
1: alor maombi tukabura kwa chao
2: nje ngabura ndi abanganga aso mundu wa bari hola bakakuvala mu morgue ni twa bebe handa baba katuza sho njimba etwa tukabereria shoboyira etwa deria tukayalebia narona bakasunga abali mu morgue bakaba shabe sho njimba murede sho njimba bakasuka bana byo mundu ndo tukabura bebe handa tutino asha aba bakasunga bakana byo mundu bakana byikinda cho mundu eba kubrekirwa wa kihandra wa buka yamo narwa kwa kusolo njimba una ubereria sho njimba una mure byo mundu wawo
1: okay
2: no baka muna bayaboyira baba kabato sho njimba sho bora sho bora murede sho njimba nesa ndu kutuba ke babirisuka batayirishayo ndo tubaba kabrekira ko tu omundu muma owe kihandra bakamba byo mundu wawo na we uneho
1: washinja sauti alorufuka batutu mbombo kubusha babiheri abali chabo na banaute abali chabo mamorge moreno seke chotwa maenda rako kumbe owana lia twa loko mundu nesho mundu iyo wana yenda omubere embere ayeka na hamabi ya heka balomdoka sondere trabua kumbi abaka abali embere embere buo umwati wana mwama mutu kwa tatolere mwana shio bugatia wana chino na chino kumbe ebibi ya kwamu ngabwe chinywa sina shinga nekwana nekutsinga nimabe china hamba ringa bene muvya amba bandu boko morge baro bakatrakasi abakashando muvere inyo mukasa na shonjimbe shumwe bitarichiro mundu alinga babiri chingulo ya maduka wa maveste ehikuse na mashemize na madra na marangiti naro omundu akabya byo morge ibabwambo ukende kuloko byeno ngalika nabi muvya nabero koherase huma heuma eri wambwa ma uniform na mabuku oshibe kendo rakarasa omwatu yalanga bere huwa papi ebyo bya bere huwa tonge nabo ko morgue mwa biko kuni mutse mutuli lupitali to manda to morgue muke chungulene duka ma vest abantu oshibe taba wana ma vest echo kumbe abantu bamwe kandi tuno tuno ko ma vest kweka otwangana tra wa mbo na saba kalbu ambo bakalu bakaso mundu ambo mutu nenda litikuse owa holi libiche bekende lo hakuti bikendi kwaki konge eberenge byo kumbe etwa nabya tuka kanyira naru abando nyo mukasa mukashe ndo mubere mwabiri asana sho njimbe shumuga mutubanga namuta nasho nerimwe yakumbirikene naba nabanganga nabali ko morgue o muri ya veste nyi yanyihia mugule tsome ko chia che cravate akeya ka akesha lubukana yo kutabekende shabya bekende shabet ekuse yo tukese meria ko mutwe o $3 $5 ekuse ebicha bwo bekende lumerayo kutse ebekende byabete donge itwanga bano rabito tukobwira abantu tukwa tutse obure bandu bakya bakatu muri chabo ngoko banzira muri bamasana burengiti kwa karata bumu mu mutakyo mushakulu kutse omuke kulu yo mo omokarata ko imwe ligacho mutia muri bakwambo akende gerine nendumbu ngoko na sine nendumbu emwara kibambulambeka omuri sanduku ebya mahweraho na miatsi ya makomersi riwe tukingiriwa mobindu omoburi chinduchuchi omundane mwedeni ya 5 dollar ama behola omorge mwa mabiru ama biya mudejuru $1 ninyi mwashataka ku record ya $1 echi ndachikenda nane record ya $1 mwebiri yali byabananga mwe bakaba bashigira chikwe donke ebyo shebyo kumbe e commerce tutake omobe ke abike twabiri tsendi abantu bomabe uma usana nerirundia olufranga donke omuti oyo amene ndoko bandu ma morgue ma lupitali arakasoro ko bandu ko hikuse ma veste besome ko ma cravate ari mutishimo atakao na beriatu na beriatu muri akesa yo ya mabwe omwachi oyo ahwe na bandu ba meba ko lechi ringe chukulupitali lurebe ema shatu bidu twa honorable efukende hulo lupitali lotote lupitali fulani lwabiria kwa babandi abakakasiru ko binda kwa shonjimbe sehya sehya kunde echo si changala kabando bakubana ko buha ko komorge no muni andari yacha bwe luba ambo simu maulo ko shonjimba sho lupitali sauti tuna mwenda no mwatsendeke George tubrokonde mwatsi wala kali kana muna bura katambika na ri irendeke tuna mwasatu kwa basula
3: sauti
1: ya leo
3: basi ndwe wayi mo brondo mweyi sala brenanye enani e chion na brenga asa na iko vile mwa na me ya malu awakala kali e population na ba monike ba busula na mayibu ya akala rabe deru munasi esa monike alwe no kapi banya Mwabi efuwe ilunda unda unda unda unda. Munasha wano hapa rekta tumbo kwa simetiere kabuli. Kwa unda unda unda. Nema unika mwenyeo, na ura mbawati sabura na kuono. Kwa nga yukula yende, hapa kasi mwile kwa mstronge, watari nye kwena, hapa unika nga bebele bete, na wabureta kuna kwa bata.
1: Ok.
3: Kupichecho.
1: Sauti. Mwati umunike, kata Thomas Luko umunike. Umunisiko. Bon, tutake choko. Jisileta tutake choko lbalu.
4: Aba ndose wale yemenya. Aba umunike, mbate vituwa kukono. Mba kuwamu. Wamarakani tutuwa kuwamu, neche munegurese vivata alahana masenduku wa watabandu. Na shonjempa. Kande babo bachinasa, waka shaturandako mwaka. Rero, abakabaka hiko umuvile, eba shakule mitingi yoko. Aba ndomu ba isengo mati yoyo, aba depita kono, wana mdu kabisa abara isengo mati yoyo, kandiba nali ndire 2028, wakasha asa kandiba ishimi yebe handrebyo, anotash, kandiba waka timba timba nebe handrebyo kura mwabandu. Kandilo lukata kituka. Kondi, anduka eribu ya kwa nene, umuniki, erangike watu eno, sinu waziri ndika ndia waluana, wakande ya atu. Baba rabia ngo bakalo lokol tunemtwa bwitwa baba yokol omuri ndirina kande babo banamwasa muba bani rena Mombasa aba muniki abo muba wira batu bakai Mombasa abalo nape Mombasa bamahangana bat ha tutaki mwingie huko kwa muba subulire bayono wala mshalo la watu yana
1: atiko munisikwere bya butembo ne probleme
4: omunisikwere bya butembo ne probleme okuko manane byo tukatuko wa aba kasira yo bare baka shatu burambo mufukala ngire risuri aba munike wa make abantu babiriko donc bane kwa kwa
1: e Kongo ya biri bali hira ngo ko muniski ni atumikiro mu Kongo
4: e Kongo
1: ya bana tutura banyabute mu situ twa setro yetswa buchirwa rega no munisko na bakolo bachihuba nali hiro mwatsi oyo
4: abakolo bachihuba bakali ani president akabyo mu marenyo unashi bakabwa president baba wa taifa iyuwa ne mabyo mu renyo Busana neriko serve chitumbe chewe akali ati ninaitika tena mwaka moya. Meba mabia saba kashebulia mbo. Twa mabia nabezu ya bakalani. Munanzire emuniskini ya vieno. Etukibu ebre kontrere na baba wa taifa.
1: Kabo.
4: Echikaka ngayango kutukibu ebre kontrere na baba wa taifa. Bebya langere kumuvile ya vute mbo. Omachi huo choshi evile ya vute mbo. Toko makarte. Ifo tukasu ngao kuli ruji. Omo nasiozi ni tulikuwa ruji tuwe wapote.
1: Nambu changa tulikira chitule viri.
4: Anduka tulikuwa ruji ya posa nane chotuwa kola hondatra. Neroko nyako eribi ya kande eruji ya yuva angashia tulirako indi ruji ya ndatra.
1: De ruji ya naruka luya atrakati.
4: Anduka mabia yyo.
1: Donge de karto ruji mtukali ya nwana.
4: Mabia yyo. Nja naburi participe okumarenyo au ritrikani ya bandu wababa kataki wambu hamu naona bakuyaki bakuyaki. Abalu wanamu naburi mamabi imanamu wambu ha. Aranga bare mu byango bakeka tulana bande bayo ko frange bande babyo ko bali abande babyo ko bali byebyo donc banziri batatsuka batu affaiblir pour que abantu abo bengere donc conseil bande la jeunesse manga no iba ni bambu ya bare torek hani aba ni bambu ko murake base ya shabi bakabo no no tubara tabata ko tukata ke bya balash kuno kunya makarti awana andikire ko karti ngo ko mamalangira a karto ke twa ko nera bya a kandi bya iba ni bambu karti fulani ni rouge Zile de Butembo ni rouge. Donge iti ya ba Monique, wakare ba yechare kaba Monique wa luano, waneche.
1: Okay.
4: Abandu babere honorere soste civil, ayo mumuyo wa Butembo, yabri yangwe kahuna. Muya yesenge iti ya iri ya sukisa yechiso mojo mstade matokei, mama lomazi, wama rukiro honda, abandu ba satumu ba hawa. Iboba ishingo kono miya hola abandu ba truwa, aba Monique. Mubo shaba hola kono, abandu ba truwa.
1: Bo Monique akara konete.
4: Bo Monique akahola, nabo wabunye. Donde ba Monique ba trois abantu bahora rakuno abandi boshi se bandu bahora naraba kata kya serie ayeti abandu puke kande emem betize yo yakore ka kuno kande kata kikore ka kuno
1: obala okay
4: anduke ruje ya tubareke ibye yine ruje umuntu atabye yari bamata kuwanu mumuyi eba kuwana no washaka saka serbi wangana byo mumuyoyo ukarondo ko bandu kochi
1: vala grace cheuma
3: Eh. Eto necha kuvyo cho.
1: Sitwa ngaba tutibako rekabya batalapa.
3: Honorable Gisle sibile bire kundi tuna mukumbuka malie ogo twapate chiruwecho kundi mukubwa wa madola kesha lengubi shuwa ngabya huwa buti ukishibirira ko shuwa butawa na mubuti nje chongita heraho cha chinubuli obunga obunga kwa kwenene itwe population twa ngatu kabwa tuti twamano mwati oyo lakini ukasamarira bali derevetu ebo bali mbere mbere esho mwati echo tukitoka cho tuti inde omonisko okwinjesha na rubanza lakini abali deri bakakwa na misa yao bali no rubanza aba hibutwa ngatsuka abali deri batu butukera nabo abantu ngasuka twa holokira kundi botore nabo tahe rero mibi na kindi asa adikiro ho wa tunashe kuno kuno kwa butembo kuno amatere publique aweleta kuno ne manga tunashibo ndaka kongura ka kavya ka ke bakabula ku banga kunda kande ko hay shenda ikira lakini to kindi ikiro moro balono lomu kandilo no mu lono mwana omwana wetu wenoka
1: noro kandilo sha sambulu
3: nero tukira tuti ayeka twitter nend
1: okay
3: wamabe songa sibanga ihongo chai bali ahongo kibawa iba kanja nenze iba kangiwa nenze nerwe barega abo
1: Okay.
3: Voto tole rekumbetwa tsukako.
1: Voto tsukako.
3: Abantu betu ba abebesomo. Abebesomo bo bauti kuno kwa makosese uto ngatute bangai. Ni munike ngo kwale, iwo chalinga bazalindo akaye sombarere miti yo mundu moche shoti. Sibanga isho moche shoti bakaisho muvile. Bakiko yo muvile omwanda. Siba imbere kuno ko kunyumba. Kuse bakasa bakasha kola mangete, awe bindu bya bya tsandra, bya tsana kuno. Neroba kikala nabo twa maybe mundu na nasha tindu mokartie ketu muniye ayaka nikala nabo nero abuye bando bakaya bwira ino trahe chino kanduka takitu lukirie kumbali ku
1: muno evala
3: nango rika katu komuniko shanga ingero muhimo bure
1: okay papia mbo babrika bakatuseka mbutuli ba bando bure munisko ama bihika ka bando bishukashi akarbe nana mulano ko benru bo ukalangira chute
3: bo ei munisko ni politike ei kaloko guvernema yetu ero guvernema yetu kwanza iretakura kwa matu ni guvernema yetu yabika tuingira mu myatsi kusangwa irresponsible itaba iti abantu babale bakakuroko de 1000 km kwaria iya bereroke iyo bantu bakakwira akene cyo woche Kongo kandi nangana bunene ngafanya murere ngapura kaparitoko oko barimo oko akoko Kongo ibakani bomune na biri ya murebel busana na kinero bakarekera kaparitya kana Abrahambo ibakarekera abantu batya bati umunisikoyo ni babandi kwenene kwenene tuba kibana mu collaborate na bakatwita nje muna yo muri mwe mu hadi ya mbyo kire rarango kari inyumuko oko oko masoyi ama byo batahiyo kalaba yo oko bulinda ngu umunisiko
1: ile ibulenda na awali omachanya na ubabi wanga na menyerero
3: omachanya no bakami bana mushitira ni bakashitira omomusha mu mubanga roseria nero etiro banalya hikai uluwa deja omuya muya biri bi security nero ina na ibulenda awe toma butoe mu ino mondo mo butembo kashitusho wano mu omumo werifu na we yo kabana namula bayo twazeri dimate omotututu dekala bale tokona mitu imoluma otrashi omoli muta donc olwali ke ne bandu bana mulabala bayo ba munisco antuka bon ne bandu ne ba politisie ba mbobe gu ba bakato tesa
1: twa memwa tuti sicha ni shibo munisco hindana na balinga ba mai ba ya banganda ba ya hindana na balinga banalu iba kabare mbale mbambo batahe koko koko tutungana tukati alinga bakaya batwalira bemano nabende bakaya bare mbale mbambo batahe bwa mama labukiranie
3: enya kaya mabehwa donc munisco na utu yebabye bakaprologie unga ngayene etat de siege obule makambuka president kanema biongeje munisco makongo obule makata president na yebatahe na injenga natasha mutswa bakokokose iyo itwe peuple ko ngabe ka tukabuli totulo ko tere ko ntutu kalangira e comportement munisco ko tere ba mabita se population ko ne bakalaga bakosa kabwe akabona karongwe ibyo sibyo ko merera basi ne bandu mubaye bali no ku exploiter njo bana utoko byuma byosi
5: Basi echo ngebua
6: aba chote mno bakisubyo ko cheta de siege.
5: Okay. Echo ngebua kordo litorere aba akwanza aba kai hulamu bali dere betu iba tsukeri bya bakabulia e population
6: aba leader mukamuka tola na leader
5: ne ba aba tukatume ba yetu aba tukatuma na ndi abc to si tabia vi si tabia siege vide
6: na kwa tena tondolera ba leader senge
5: aba leader
6: o wa kwanza
5: nge kubura ntimbindule ani ya mitono
6: wewe. Okay, wakabere
5: wakabere nge kubura ati omushakulu we kaemele bembanji.
6: Okay. Yonde
5: akaula mu mbusa nyamwisi.
6: Okay, wakasatu.
5: O wakasatu nangana kubura tinzangi wetu anieyo.
6: Aha.
5: Eh.
6: O wakane.
5: O wakane.
6: Eh.
5: O wakane nangana kubura tibwa utijilie wetu na anieyo eshombanji sasa sasa.
6: Uh-huh.
5: Eh.
6: Na wakatano.
5: Ebo ho tirero yo yeni full.
6: Donge abo baba leader abe.
5: Abo kumbe baba leader kumbe baba kaba ndano komeza. President avenduki na watiko ya mabiechi.
6: Mm.
5: Ina watu batu hetu ikale.
6: Mm.
5: Ina babu mwerambino abakalani. Ituwe babu atutuma. Matisiba nziri omwati yoyo. Kumbe president kalu inoa.
6: Mm.
5: Me basi tukabu la ngabiribiti. Nero echo tukabu wa batahe. Basi kumbe muli areva. Kumbe muli areva ya.
6: Omobijabi omuka buti abo nimbanji. Obu sana nache.
5: Bo. Emi ulungo koi kala. Botu kanatu mayo. Wa malangira watu kana tumayo ndike yo yubukala bakandibuba nemwendi yayo
6: busana nachi
5: bo sina shimbunga ni feblesi yetu kutsenga birebeti.
6: Okay,
5: kundi mana kero tuvanzire bakatubuyira
6: wala. Okay.
5: Wanamo.
6: Okay.
5: Nero echonga sondibua batahe inyo mukaka nana ba munisko inyo mwashiangle yo mukape eyo mukatengera ebindu byenyo ebyo.
6: Mm.
5: Kumbi bwababura mtino abakalani babereyana. Watu kundi omomi ya keminga hayo na yu mamabu hayo si haritabia hamabio buho lohomuri.
6: Okay.
5: Iba buro muku luwabo yuka bare treno.
6: Vala.
5: Aba
6: chisumbire menomba luba matani yako neche etade siyeche munga langramu abirahande koko chisa eche tumutu ya mabuga miaka tanu yene. Okay, vala musronge tukacho mbere prezida ya.
7: Okay, miaka tanu yika hua etade siyeche yene. Chikake ngana achetre oyore hotu ni prezida.
6: Mm.
7: Prezida yuna hirira hava ando baka moha manze wewe. Kusudi. Eta de siege yibie.
6: Mm.
7: Kunde eche uoche eche rimu eta de siege. Esa chabese chirimu eta de siege. Awi nika sibiti yo guverner.
6: Mm.
7: Babu amba baka ronda eta de siege. Obu holo wikale ahoshi.
6: Mm.
7: Nerie kasibita mwe luaho isa araha abia. Ne teritoare yendire.
6: Mm.
7: Mweshi yecho shi chomo vya la vya chisekedi.
6: Mm.
7: Na chisekedi ya malangira tebo na ngachava soda. Na tutuwe bandu tuwa mabando kobi ya luta. Chisekedi ako kashibi takalwe kakari ya leru ibu ya rio rina neri ya koria mahuwa. Tuwa mebe reruwa ngoko rio tuwa mawe ya omobo no wesoro.
6: Mm.
7: Kundi mwenu nyeshebu atenu umudepite shaute cheribu wa shanga kole miti ingi. Umudepite wa shanga kole miti ingi ya litade siyeje. Nero chomu chabicha mawe ya gumu dongyo mu député no manga langre binyo byo mota de siège chaute heribilabia eyo ni gumu eyo tuwetreko enene bo esa abandu tunare no sibalangire melekisedeki musayi wana langira kundi mwana bua me abandu ba maluwa bwambwa merire omubikirudishi wamabebi amomubi wa pesa pesa bakalu balangiri bunwe chichiru na abantu bushi bakalu balangiranga uri pumbafu abiri abu atumwe bwati akatotondeka abantu malomba awo
6: mama bwaticha
7: ndi mwebwati omuno yotro matake emerenge oyu okokwenene kwenene ebinene byakabua biri mwamabe Twamabe mukwa
6: mwa embereshwa busomboli.
7: Embereshwa busomboli. Koma luambo ndeni ambo abere mera, Melkisedeki abere mera. Koma luwa bwa tuba tyanda kenda yake. Alakini tunare no bakineta kiri batubura bati tu echi uwo chinuwene. Kusangwa omundo yionere population o wa kwanza ni president. Akakore saya etable ronde. Ini aburi atbo. Monye wirerero etade siege ngayendeleye kutsenga yehwe. Table ronde abade pite boshi mubabu abate yehwe aboshi babiri sinye bate yehwe oko table ronde sa esahabye ayere table ronde chinza seria alakini tukande abere shagana bya mahwereyo donc amalabo momerenge amalabya labyo momerenge ye population mwamesu eto chama labatetia abere shelwa ho
6: Naho mwali byoshibe ngana babete abantu mo basha musombola kutsebu
7: abantu babere balwa ho ibwa bamature tamwe kanya kirambo na bewa ngiri na bazalendo valwe tutya ha na ba mama bakakola kampanye ko muluberu mwyambu mweke ne bibido byumushikishi na tutukia ndi afuka bakwa menyuma donge ne gratuite na mubuta na bure ama kure wa matokibu tana vende ngende kurehera mater Neruwa langira balu mebalu amubesha njengotro mayako shwerio amatela marulya wopuri. Neruwa langira ebyo shebyo abantu leno bana mushe jama kure wabo weshe ikambo kateke sa 20 kateke sa 50. Donki walangira ke abantu tuli omuma behima samasa. Neru nje ningabu anyetino emiatsi ya mabibi itsandire. Ya mabibi itsandire omo okongambo yo Monisco omonisco amabiasa. Mwabuhiri egoma ngoko shaute okombundu eringe M23. Iyuwe na wenetunye burate Chisekedi. Chisekedi avatu vote. Ama tu burate. Etate siyeje yika huwa. Ati aba Monisco baka yenda. Neri aba Monisco wana mataenda muna baki. Vama enda tu muna baki. Kweni akatu treba. Neri oyuta shi. Echi nyambu chengo kwa kala ngerenga yema dinja hovyeja.
6: Alors millionnaire chike ngamnyisa yango ko tu wetikana naye tuchishia wi minute witi okevala bwe chiku hino ndi bwe chiwe chiku hito bwe
8: unashi kongo yuti olubanza wa mabiro ndiri butubye mu deputy wa tsukeri transform ya bandu mu ba brigade emo kande lava olubanza lotu wet kondre nabaranga bulanga tukobisa chobote abali atuleta mwe tsukutsuku yushiyi Esho mburusha abwa ngaberebwa nzangene wakubo. Neriwa
6: nani mwaka batibo balidere betu yashalya mubana.
8: Mwaka ikahano iwe na wene mubatino bazalendu muhambi abantu aba reserviste bahamba we shombondo bahawe wechi abo ushibamo watoko shombondo. Munabwire muno no mubandi ngana bane koma basoda kunde shombondo shaberu yo mu makaritie ngaberebwa na yangana nzini ya koreshe mbondo yiwe yo simwande shamenye mubandi ngare hayi. Bo echi tunga mubakabura president Chisekedi ambo ababandi babali abanie bunagana na ama chef d'état major wo che wetu timbire ko share netro abalo meba omberere bwambo ha